0: akoko ni baketa amarara iyi nako ni kamwe habuzina kandi rajanti ukurira ukijara improving bumwe habuzina yanze kuba aratera ni gog deni kiriye kinakutire okinakutire ro kubanza chikirikika itakashitera rikacakaruga mu firebase okay oyijora nchenga kurunji ntakayikire hakukuretera byenyini ibyafayo bye nehe ya ferire byo ndi kubireta okay.
1: Puro niliro
2: ni puro singi
3: KKC Radio 20,000
4: Manya bifa muzini wawe
1: Puro niliro.

Johoima Road. Bakwata nizahamu na Makerere University. Batuleta irobu hereza obo kutende kirabana na abobo na abantu wakuru. Abata asomere. Na inyo abasomere ho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara nebaru haba itunga. Bata andika no kuyole sente. Bobo nibeko zisabonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kandobu hereza bunubuona. Bulibu wabusa. Gamba nkebje isoke no kwenyiriza. Ebyo kukanika motoka. No kugidabirizo. Driving biyete ebyo kufuga. Nibako onyera na ababa kuenda kuongera classes omu driving permits.